0: Sa lungkot at ligaya, hirap at ginhawa, kami kasama mo.
1: Oh, ikaw naman.
0: Kung sa pag-ibig may pinag-awayan, kung sa

0: Magandang gabi, mga Doublecabs, Kabarangay, Doublecabs G, mga binatid po ng inyong Kabarangay Chairman, Fred Bober, na nag-iimbito sa inyo dito po sa Gippsland FM 104.7 Filipino Radio. Gippsland
1: FM. Wow! Good evening, guys. Eto na naman tayo. Pakinggan natin si CJ Hero at Peanut Gallery natin. Okay? Ito ang kanyang topic. Kaya pala daw gusto ni maging president ni Risa Hontivirus ang ating PhilHealth Queen para maging paldo na naman siya ng mas malaki pa kasi ang makukuha niya kung maging presidente siya kaysa kung senador lang siya. Well, para maging kayang gawin ni PBBM, ito na ang ating problema. Lalong mababangkarote naman ang ating bayang Pilipinas. Ay siya, pakinggan natin si CJ Hero. Take it away, my dear. At maraming salamat po kayo nakikinig dito sa amin sa Gippsland FM 104.7. Gippsland FM, connecting our community. Take it away, my dear.
2: 2009 daw, she declared a net worth of 4.9 million pesos with only 140,000 pesos in cash at may utang o bayarin worth 7 million pesos. In 2010, nung tumakbo siyang senador, she said she spent 2.4 million of her own money sa kampanya niya. So ibig sabihin, 2.5 million pesos na lang dapat ang net worth niya. Between 2010 and 2012, sabi ng PCIJ, she had no documented full-time employment or steady source of income. But in her 2013 SOSE, she said she spent 8.8 million pesos of her own money sa kanyang kampanya. Ibig sabihin, somehow, nakapag-produce siya ng 5.5 million pesos more than her remaining assets from 2010 without any visible income source. May attachment pa ang sauce na yan. Di umano, yung personal na gastos niyang yan, inutang niya from 9 individuals. 8.86 billion pesos in total. Inutang di umano sa mga kasamahan niya sa civil society that I can only assume eh hindi rin naman ganun mayayaman. Nagrarali nga dahil mahirap daw sila, di ba? Walang may alam kung paano nila na-afford magpa-utang kay Risa. Dalawa pa daw doon eh graduate students na wala namang full-time jobs. At partida pa, single mom siya niyan with 4 children at sinugal niya talaga ang umutang ng 8.8 million pesos para sa kanyang kampanya. And why not? Baka sakaling manalo na, right? And the rest is history. 11 years after niyang mangutang ng 8.8 million pesos, she is now worth 18.99 million pesos. Comelec, pagbuhusan natin ng time and resources ang very honest sources ng mga politiko because we could all use an inspiring success story every now and then.
1: Ayan, maraming salamat po, CJ. Ay, magaling talaga ito, POB. Kaya pala tahimik sa flood control, paldo kaya gusto magpresidente para madagdagan sa paldo. Ang galing ng mga tao talaga nabaliw ako talaga dito sa panahon na ito. Dahil hindi ko na talaga ma-attempt ang daming kwarta. Saan kaya nang gagaling ang mga kwarta na yan, diba? Sayang, sana mas marami na sana mga kababayan natin na natulungan at yung mahihirap nating kababayan para hindi sila masyado maghirap, bigyan ng hanap buhay. Eh kaso talagang pinaasa talaga nila sa gobyerno ang bayan natin. Yun ang nakakalungkot. Kaya pinaasa na lang nila sa AKAP, ayuda, diba? AIX, TUPAD, mga ganyong program na sila-sila din naman ang nagbibenepisyo. Hindi lahat nabibigyan. Iilan lang. Pag nabigyan ka, swerte ka. Pero pag hindi ka nabigyan or hindi ka nakadikit kay mayor, kay barangay captain, ganun. O sa mga LGUs na naglalakad-lakad dyan sa tabi-tabi, ganun. Hindi ko na alam. Sa totoo lang, ipanalangin na lang talaga natin ng ating bayang Pilipinas na sana matigil na itong kahirapan natin. Mahirap na talaga mabuhay ngayon kahit saan naman. Pero alam natin kung gaano kahirap lalo na sa bayan nating Pilipinas na ngayon ay sandamakmak ang krimen. Holdapan dito, pasukin ka, you know, bantayan ka pa naglalakad ka, isnatchin yung bag mo, cellphone mo, lalo na pagka nauwi ka ng hating gabi, na-late ka lang ng pag-uwi, ayan, na-timing nga ka pa, naubos pa yung sweldo mo, imbis na iuwi mo sa pamilya mo, natangay na yung wallet mo. Ano ba yun? Ganyan ba talaga ang buhay ngayon? Hindi na sila maghahanap buhay. Agawin na lang nila yung kayamanan ng kapitbahay nila o yung kapwa nila na naghanap buhay, nagpagal, nagpakahirap, pag-uwi, ayun lang pala ang gagawin. Pag nanlaban sila, patay sila dahil kundi babarilin sila o sasaksakin sila. Bakit ganun? Iyan ang laman ng balita natin ngayon, di ba? Mga krimen na ginagawa ng mga taliwas natin, mga kababayan. Kasi naman, parang wala tayong law and order. Isipin mo naman din kasi kung yung gobyerno natin ay hindi tuwid. Siyempre nga naman, paano magiging matuwid ang ating mga mamamayan? Dapat ang gobyerno natin nagbibigay ng example sa mga mamamayan niya. Eh kung ganun ang ating presidente, ang ating mga kung sino-sinong natin na pinaupo nila natin dyan, hindi gumagawa ng tama. Siyempre nakikita yan ng kayo. Parang bata ba, diba? Kung ano yung nakikita nila sa matanda, ginagaya, ganyan na nga rin. And then, nakakalungkot. Ganyan ba ang gusto natin talaga sa pamilya natin at sa buhay natin sa Pilipinas? Ganyan ba talaga na wala na talaga ang disiplina? Oh my goodness. Pangungurakot just like that. Parang, well, ganun lang talaga. Now you see the money. Now you see them grow. Parang ganun eh. Makakaawa talaga ang bayan nating Pilipinas. Kailan kaya tayo, katulad dito mga ito? Sana all, no? Tama mo, may sal-in nga sila. Oo nga, nagbigay nga sila ng kanilang sal-in. Pero, bakit ganun kataas? Bakit ganun kalaki? Ngayon, 186 million na ang worth niya. Wow! Sana all. Ako, basta ha, magdadasal tayo, ipagdarasal natin ang bayan nating Pilipinas. Sana talaga kayanin pa, higpitan pa nila ang kanilang sinturon. At balang araw ay darating din ang liwanag sa buhay natin sa Pilipinas. Bayan kong Pilipinas na minamahal, dapat handa kaming mamatay para sa'yo. Dapat kaya namin ipaglaban ka. Nakatulad ng pinaglaban ka ng mga ninuno natin, mga bayani. Sino kaya ngayon na magiging bayani natin ulit, ano? I don't know. Sige, dyan na kayo. At huwag kayong aalis. Marami pa akong nakahanda sa inyong mga awitin na kagigiliwan ninyo na napapanahon. Pagtsagaan nyo na lang ako minsan. Kasi nga, so ngayon po, hindi talaga maganda ang aking pakiramdam. Kaya mabagal ang aking pagsasalita. Pero I'm trying. Kasi nga, umuubo pa ang inyong lingkod. Kaya I'm trying lang po na maibigay ko ang programa natin ngayon. Kasi nga, bawal masyado magpatugtog dito sa ating programa dahil pagagalitan tayo ng CBF, ang Community Broadcasting Foundation. Shout out po sa inyo, mga kapatid. Thank you. Yeah, magagalit sila pag hindi tayo gumagawa ng tama. O diba? Sumusunod tayo. Ganun yun. Pagkatama, meron kayong alituntunin na dapat nyo susundin. Pero ang ating bayang Pilipinas, may constitution tayo pero pilit na lang nilang pinebend. Ano yun? Sila gumawa ng batas natin. Sila rin ang bumabali ng batas natin. Yung tagapaggawa ng batas. Only in the Philippines. Ay, nako, dyan na nga muna kayo. Please don't go anywhere. We'll be right back. And this is your host, Ate G. Agustin. And you're listening to 104.7 Gippsland FM. Your community connection, your community radio. Maraming salamat po sa ating mahal na kapatid na si Warlito Pregoner Silva. Mega loud shout out po sa iyo, brother Warlito. Yan. Maraming salamat po. sa pag-prepare mo nitong ating POB with Peanut Gallery. Thank you guys. Till next time. Keep smiling.

0: Okay, magandang gabi po. Dumako naman po tayo sa ating DZAR 1026 News and Current Affairs. Flood control scandal, prioridad, pagtakpan gamit ang impeachment trial. According po ito kay Lito Banayo. Ay nako. Sige po, pakinggan po natin sila nang tayo may malaman. Take it away po. And you're listening to 104.7 Kipsan FM, your community connection, your community radio, Filipino radio program. Thank you po.
1: Ano po ang major takeaways po ninyo sa naging palitan po ng liderato ngayong linggo dyan po sa Senado?
2: Well, napatunayan yung kinakailangan ng 13 boto. No? At hindi po pwede yung 12. So, naghain si dating Senate President Alan Cayetano ng certiorari sa Supreme Court. Sana naman, bagamat mute ng academic na yan, ay magdesisyon sapagkat importante yan sa mga darating pang mga araw, darating pang mga taon. Ano? Baka magkaroon na naman ng ganyan sitwasyon. Mas mabuting malinaw na malinaw na kailangan na 13 para ka maging Senate President. No?
1: Opo, at saka binanggit po sa mga speech recently o sa mga Facebook Live ni Senate Minority Leader, former Senate President Cayetano, na dalawa daw po pala ang grupo ngayon sa pamahalaan sa Senado, Sir Lito. Ang una ay yung mga gusto ng katotohanan na ilabas po yung sino ang mga sangkot at mastermind sa flood controls anomaly. Ikalawa, yung grupo po ng mga gusto ng cover-up. Ano pong tingin nyo dito, sir?
2: Well, yan ang pananaw ni Senator Alan Cayetano. No? Subalit, sasang-ayon ako sa puntong malinaw na kaya pilit na pilit na yung dalawang senador na dating nasa majority ni Cayetano Block, wika nga, no, ay pilit na pilit na sinungkit, no, sa anong paraan hindi natin alam sa ngayon at wala namang aamin ang katotohanan tungkol doon, pero malinaw na iyon ay dahil ayaw nila na lumabas ang mga revelasyon tungkol sa katotohanan na ibinubunyag ng mga 18 plus 4 na mga ex-soldiers, no, ibang ex-marine, iba ex-army, no. Ayaw na ayaw nila 'yon. Ang gusto nila ay matuo na lamang ang pansin ng tao dun sa impeachment trial sapagkat kapag inihambing ng tao yung di umano'y kasalanan ni Vice President Sara Duterte at ikukumpara ito dun sa kahindik-hindik at napakalaking pangungulimbat ng pera ng taong bayan, para sa taong bayan, sino ba ang mga dapat parusahan? Sino ba ang mga dapat managot? No? So, kaya talagang pilit na pilit na yun ang talagang inaano nila, ayaw nilang lumabas. No? Kaya pinilit nila na sa panahong ito, na malapit na rin namang matapos yung regular session ng 20th Congress, no? To magre-recess na rin lang, pinilit nila na magkaroon ng paalitan ng liderato.
1: So, second priority na po ang impeachment. First priority po yung sinasabi ni Senator Alan Cayetano na para sa kanya ay cover-up sa issue na ito, sir.
2: For now, first priority for now, ay yung mapagtakpan yung pangungulimbat, napakalaking iskandalo ng flood control. No? Para magbigay daan naman pag umpisa ng July 6 na nakatuo na lamang ang tensyon ng publiko doon sa impeachment trial. Sapagkat by then, alam mo kasi itong MJ, itong mga sabihin na natin mga nag-iisip para sa Malacañang o nag-iisip para sa administrasyon. Palaging ang iniisip ay ang unang assumption nila, ang Pilipino kasi ay madaling makalimot, no? Madaling mawala. Kung basta bad news man yan o after 1 month or so, nakalimutan na yan ng taong bayan. So doon sila nalampasan natin ito, pagdating ng July 6, puro impeachment na lang ang pag-uusapan ng media at maging ng publiko. So yun ang kanilang Kaya importante sa kanila na mapigilan yung Blue Ribbon Committee hearings sa panunungkulan ni Senate President Alan Cayetano, kung saan si Senator Pia Cayetano ang chairman at ang co-chairman or vice chairman ay si Senator Rodante Marcoleta.
1: So survival ito, Sir Lito, political survival ang hakbang.
2: Lahat ng yun ang nakaka yun ang nakaka sabihin na natin nakaka ano sa parang hindi maganda sa mga nangyayari dito sa ating bansa. Hindi lamang ngayon kundi nung mga ilang pantaon ano, walang parang hindi sinasaisip kung anong makabubuti para sa taong bayan. Sa gitna ng krisis, walang krisis, biski na kailan ang laging nasa isipan ng ating pamunuan ay kung paano sila, paano yung kanilang personal at political na interes ay mapapagana imbis na yung paano nilang matutulungan ng totoo ang taong bayan, no? Sa panahon ngayon na napaka na sobrang taas ng presyo ng bilihin, na napakahirap ng buhay, ang kuryente nga lang eh pagka sa commercial nag-increase ng from 13 pesos halos 16 pesos per kilowatt hour itong buwan na to, no, itong billing period na ito. At kung ikaw naman ay may tindahang maliit, no, commercial, from 14 pesos dati per kilowatt hour ngayon ay 22 pesos per kilowatt hour. That is a napakalaking increase niyang sa kuryente. Binibiro mo hirap na dadanasin ang taong bayan. Kasagsagan pa naman ang init ng panahon ngayon, no? Yung mga ganyang problema dapat na tinutuunan ng pansin. Pero hindi eh. Palagi na lamang ano ang makabubuti para sa kanila. Paano nilang pagtatakpan yung mga kasalanan nila? Paano nilang isusulong yung kanilang political na interest? Yun ang masakit at yun ang nakakalungkot sa nangyayari sa ating bayan, MJ.
1: Opo, pero Sir Lito, tingin mo makakalimutan agad ang issue sa flood control? Tag-ulan eh.
2: Ah, yun ang problema.
1: Mm.
2: Pero alam mo, pag sinuswerte sila, ipamunuan, baka pumalo yung El Nino ng mas maaga, yung Super El Nino. At ngayon nga, nakikita natin, umuulan man, hindi pa naman napakalakas. Although ilang parte, like sa Mindanao, eh, malakas ang ulan. No? Pero talagang yan, pagka bumuhos na naman ang ulan at bumaha na naman dahil wala namang nagawang solusyon dito sa mga anomalya sa flood control hanggang sa ngayon, maalaala na naman ang tao. At importante din kasi para sa atin, sa ating mga nag-iisip at ng gusto nating ilahad ang katotohanan, dapat din tayo'y patuloy na magsalita tungkol dito sa anomalya ng flood control sapagkat napakalaking halaga ang pinag-uusapan natin, ano? Sabi sa akin ni Congressman Egay Erice noong isang araw, nasa 1.8 trillion ang total ng unprogrammed appropriations na ni-release ng DBM, no, at the expense of important projects like foreign assisted projects at iba pa, no? 1.8 trillion, isipin mo yung laki ng perang yon. Na kung ito ay nasa sa kaban pa ng bayan, edi sana pwedeng bawasan ang presyo ng kuryente, bawasan ng tax sa kuryente para man lang hindi masyado malaki ang taas. Ganon din sa diesel at gasolina. Pero hindi eh, nagtiis na tayo ng dalawang buwang mahigit na napataas ang pataas ang presyo ng gasolina at kasama na rin doon ang pagtaas ng lahat ng presyo ng bilihin. No? Walang naitutulong sa atin ang pamahalaan kundi yung pakonti-konting ayuda na binibigay sa piling-piling mga tao.
1: 1.8 trillion na kung ikukumpara mo sa 140 o 100 plus million na binibintang na di umano'y ninakaw ni VP Sara, kabote lang yung paratang sa Vice Presidente, sir.
2: Oh, isang patak sa isang drum ng tubig, no? Ganun ang diferensya eh. Para sa mga ordinaryo mamamayan, sino ka para usigin ang isang inihalal namin ng pagkadami-daming boto, no? Na kung ano-anong paninira na ang ginawa mo, samantalang kayo eh trillion-trillion ang inyong kinulimbat sa aming taxpayer money, no? Yun ang iisipin ng taong bayan.
0: Yes, maraming salamat po Brother MJ Mondihar and Sir Lito Banayo, another political analyst po. And of course, maraming salamat po sa SM9 Nightline News and of course DZAR 1026. Yes. Wow, talaga naman ano. Sila gusto nilang pagtakpan yung kanilang ano na trillion na, umabot na nga sa trillion pesos ang mga nakulimbat na away from our bayan. Kaya nga, napunta na sa mga bulsa ng mga kung sino-sino man, eh, nakinabang na ang lahat ng makikinabang. Pero tapos ngayon, ilalagay nila sa impeachment trial si BP Sara dahil sa 125 niyang confidential funds na nagamit naman talaga para sa bayan yun ng mga kababayan natin na nagkaroon ng access ngayon sa office of the president. Hindi ko maintindihan ng gobyerno ito, napaka double standard talaga. So sa kanilang sariling gusto nilang pagtakpan ng mga bambam nila, well, mas mabuti nga naman na itapo na lang nila lahat kay BP Sara. O ngayon, ang tanong ko, ano ngayon nasasabihin niya kaya sa kanyang zona ngayong 2026? Coming soon yan, ha? Abangan nyo yan. So, mag-abang talaga. Yun na lang gagawin natin. Ay, nako, talaga naman. Ang daming ganap. Ang daming story. Ang daming balita. Ay, nakakaloka. Pero binibigay ko na lang sa inyo, sinishare ko na lang sa inyo yung buod na sa balita para hindi na kayo mahirapan mag-research pa. Tapos, at the same time, pinafollow up ko naman sa inyo kung anong kaganapan. Oo, ganun. O siya, sige. Maraming salamat po again sa DZAR 1026. Until next time po. Naloka ko talaga sa Pilipinas nating mahalo. Oh, ayan, wag kayong aalis at kami po yung magbabalik. Diyan lang po kayo. You'll be right back. Keep smiling.

tatagpuan. Ang iyong tinig at awitin tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang nilimot na ng puso mong biglang lumisan.

0: Okay, magandang gabi po. Balik po sa atin. Narito naman po ang ating brother Hill Bautista Official. Bibigyan niya ng reaction ang kanyang tatalakayin tungkol po dito sa grupo pinagbibitiw na si SP Gatchalian sa pwesto at ang Senado tuta na ng Malacanang. Ganun. O siya, sige, pakinggan na natin si Brother Hill Bautista. Narito na po siya. At maraming salamat po, Brother Hill. And you're listening to 104.7 Gibson FM, your community connection, your community radio. Maraming salamat po.
1: Eh, pinagbibitiw ngayon, ano, ng isang grupo, ito hong si Senator Wing Gatchalian, ano po, mga bida, bilang Senate President, ano po. Dahil meron daw anomalya po, ano, makabida yung kanyang pamilya, no, na pilit doon niyang prinotektahan po, okay, sa pamamagitan po ng pagpagamit ng Pangulong Marcos para maging Senate President daw, ano, okay. So, ibig sabihin po, bagahe ito, ano, na karga-karga po makabida ni Senator Win, alright? Ito, pakinggan muna natin itong expose ni Mr. Ka Eric Sedis, ano, kung saan po ay nakabatay yung kanyang expose dun ho sa column, ano, ni Mr. Rigoberto Tiglao, ano po, mga kabida. Alright? Ito, pakinggan muna natin to.
2: Sherwin Gatchalian must resign now. Read the column of Rigoberto Tiglao. He is protecting yung mga anomalya ng pamilya niya using ang kanyang paggamit kay Marcos para maging Senate President. Apat po ang malating isyo dun ngayong araw na to. 34 billion na kontrata niya sa gobyerno, pilit nilang panunusutin sa reclamation waterfront project sa Manila Bay. At ito ang bargain sa kanya, yung ano, Marcos, na mapatuloy na. 34 billion.
1: Okay. Una po yung reclamation project, ano, ng kanyang pamilya, mga kabida, worth 34 billion pesos. Okay? At siguro, pangako ng Pangulo sa kanya, okay, itutuloy natin ito. Matutuloy ito. Napagkunin mo yung Senate Presidency, ano, mga kabida. Parang ganun eh, yung usapan, ano, kung pagbabatayan po natin yung isiniwalat po ni Mr. Ka Eric Sedis po, ano, mga kabida. Ito, tuloy po tayo.
2: Number two, niloko niya ng gobyerno by selling to the government Express Savings Bank Incorporated sa Laguna, losing at bankrupt na banko, pinilit ng LOA, ng Local Water Utilities Administration, ang lugi ng gobyerno ngayon, 1 billion.
1: Yan. Meron ng bangko, itong pamilyang ito, ano, mga kabita, na ibinenta po sa gobyerno. Yung bangko na yon, ano, yung Express Bank, ano po, mga kabita, eh, palugi na rin ito, bankrupt na. Pero binili pa rin, ano, ng gobyerno sa pamamagitan po ng Local Utility Waters Administration or LUWA, no, mga kabida. Alright? Ito pangatlo po.
2: Ngayon ko lang nalaman, may utang sila sa SSS. Kasama kayo dyan. Pawis at tubo ito na hindi nila binayaran, na default sila. More than 600 million noon, ngayon 1.3 billion ang amount ito.
1: Ayan. Ang nabasa ko doon sa column po, ano, ni Mr. Tiglao, ano po, mga kabida. Nag-loan daw itong pamilya po, ano, o kumpanya ng Gatchalian, ano, mga kabida, sa SSS. Okay? Kaso lang, eh, nab-default eh. Ibig sabihin, hindi po nabayaran daw, ano, mga kabida. 600 million daw yun noon. Ayun, umabot na po ng 1 something billion daw ito, ano? Okay? Yung pang-apat po, ito, matindi.
2: Sa SSS, at ngayon, dinidribol nila sa korte by filing cases para hindi mapag-desisyonan. Pang-apat, mga kababayan, mayroon po silang involvement sa Jose Velarde accounts na dapat ibalik sa gobyerno. Ang amount should be 580 million 20 years ago, ngayon ay 1.2 billion. Lahat ng ito ay mga bagahin na bitbit ni Sherwin Gatchalian. Kaya ang sinasabi ni Congressman Jim Paras, ang Senado compromised. Walang silbi, at para yan may rectify, palayasin dapat yan, bilang ang Colpo Brothers na mga Air Force. Bakit Air Force ang Colpo Brothers? Kasi 99% air, 1% force.
1: Ayun. So yung pang-apat po, mga kabida, is about doon ho sa Velarde account. Alala po niyo yung impeachment po, ano, ni ERAP. Diba, meron pong Velarde account na controversial masyado po, ano. Eh, meron daw kaugnayan ito kong Gatchalian family, ano, doon. Okay? Kung saan po ay umabot daw ng 500 million pesos daw yun, no? Makabita na dapat ibalik daw ng pamilyang Gatchalian sa gobyerno. Pero hanggang ngayon, hindi pa naibalik, ano? umabot na daw ito ng more than 1 billion pesos daw, ano? Bilang interest po, ano? Okay, yung hindi po ibinalik na amount na yun, ano po, mga kabida, sa gobyerno. Okay, now ito, sabi po ni Mr. K. Eric Celis, mga bagahe ito, ano, na bit-bit ni Senator Win, mga kabida, ano po. Okay, at ang matindi dito, inakusahan po nila, mga kabida, na compromise daw itong Senado ngayon sa pangunguna o sa pamumuno po, mga kabida, ni Gatchalian, ano, sa Marcos administration. So, ibig sabihin ba, under the dictate of Marcos administration, yung galaw po ng Senado po ngayon, ano, mga kabida? Kung ano po ang gusto ng Marcos administration, yun din yung susundin, okay? Kasi compromise eh. Ibig sabihin po ng compromise, mga kabida, wala na po sa sarili nilang desisyon itong Senado na ito, okay? Kumbaga, nag-aantay na lang po ito kung ano po ang mando o anong kagustuhan po ng Marcos administration po, ano, mga kabida, lalong-lalo na po dito sa issue po ng impeachment ngayon, ano, laban po kay Vice President Sara Duterte, ano po. Okay? Kung gusto po ng Marcos administration na i-convict si Sara Duterte, yun din yung susundin po ng Senado, ganun po ba yun? Ibig sabihin doon po sa compromise, mga kabida, na inakusa po, mga kabida, ng grupo po ni Ka-Eric, ano? Alright? Kung gustuhin po ng Marcos administration na kahit na hindi po matibay ang ebidensya pong inilatag po ng prosecution, mga kabida, okay? Laban po kay Vice President Sara Duterte, basta gustuhin po ng administrasyon na i-convict, yun din gagawin po ng mga senador. Okay? Malabo po yun, ano? Mga kabida, hindi maganda. Okay? Kung ganun. Okay? So dapat linawin po ito ni Senator Win, mga kabida, yung aligasyon na ito. Kasi matitindi ito eh. Apat po na mga controversial issues ito, ano, mga kabida. Okay? Na ipinato po nitong grupo po ni Ka-Eric Celis laban po dito kay Senator Win, ano? Okay? At na kanyang pamilya. Mantakin nyo ha, ito palang number one na controversial issue, itong 34 billion pesos na reclamation project daw ng pamilyang Gatchalian. Okay, para daw makuha nila ito, mga kabida, at ma-approve, okay, nagpagamit daw itong si Senator Win bilang Senate President, ano, na kagustuhan ng Marcos administration na mangyari. Okay? Plus ito, matindi, itong pangalawa po, yung utang daw nila, mga kabida, sa SSS. Yung kanilang loan na 600 million pesos nung una, ngayon, dahil na-default po ito, mga kabida, ibig sabihin, hindi po nabayaran, okay, yun, umabot na daw ng 1 billion pesos mahigit, mga kabida. Okay? At saka, ang medyo disturbing masyado yung ibinintang bangko daw, ano, yung Express Bank sa Laguna, ano, mga kabida, na pagmamayari, di umano, ng mga Gatchalian, ano, mga kabida. Ibinenta sa gobyerno, okay, na kahit na palugi ito, bankrupt na po, mga kabida, okay, binili daw ng gobyerno sa pamamagitan po ng LUWA, ano, Local Utility Water Administration po, ano, mga kabida. O, see? So, ang lugi, umabot na raw ng 1 trillion kung hindi ako nagkamali doon sa kanyang binanggit, ano, mga kabida. O, see? Yun, matindi yun. Yung mga aligasyon na yun, ano, mga kabida. Originally, nang galing po yun sa kolom ni Mr. Rigoberto Tiglao po, ano, mga kabida, isa kong kilalang kolumnista. Now, yun yung grounds, ano, kung bakit pinagbibitiw po, ano, ng grupo po ni Ka-Eric. Ito hong si Senator Win bilang Senate President. Dahil compromise na po ang Senado dito, ano, mga kabida, ayon po sa kanya. Alright? Kumbaga, wala na pong matino at saka independent na decision ang Senado dito. Dahil nakaangkla ito, mga kabida, sa kagustuhan daw ng Marcos administration. Alright? Kung totoo man po ito, dapat po magbitiw itong si Senator Win, mga kabida, no? Kasi hindi po ito maganda eh. Okay? Supposedly, ang Senado ay independent from the executive branch. Yun yung dapat po, ano? Although, dapat magkatuwang itong executive at saka legislative para maisulong po yung agenda po ng executive po, ano? Mga kabida. Para po sa kapakanan po ng mga Pilipino. Okay? Pero pagdating ho sa control, hindi po pwedeng kontrolin po ng executive ang legislative branch. Kasi meron din silang sariling desisyon, ano? Independent, co-equal body yan, ano? Mga kabida. Yung legislative sa executive. Oh, ngayon, ang lumabas dito sa sinabi po ni Ka-Eric, mga kabida, na kumbaga nasa ilalim po, ano, ng impluensya po ng executive branch ito hong Senado, which is hindi ho dapat, ano, mga kabida. Okay? Kasi mawawala yung checks and balance dyan eh. mga kabida, no? Dahil halimbawa kung meron pong anomalya po itong executive branch, eh paano yan, ano? I-check po ng legislative kung ang Senado po mismo, mga kabida, eh nasa ilalim po ng influence po ng executive branch, di ba? Ganun po yon. Ganun po yung punto po na gustong ipaintindi po, ano, mga kabida, itong grupo po ni Ka-Eric, ano? Dahil ho, compromise po itong Senado, wala na po silang matidong pong ginagawa, ano, o gagawin, ano, mga kabida, na para sa bayan, kundi para ito, mga kabida, sa kapakanan po ng Marcos administration po, ano. Okay? So, ito, ano, dapat ipaliwanag po ito ni Senator Win Gatchalian po, mga kabida, itong controversial issues na ito. Okay? Para at least, eh, hindi po makulayan po, mga kabida, no? Kung ano man pong gawin ang Senado po in the future, lalong-lalo na po, ano, kung ito po ay may kaugnayan po, mga kabida, sa mga actions ng Marcos administration, ano? So, yun po, no? Para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw dito, mga kabida? Ano po? Naniniwala ho ba kayo dito sa isiniwalat po ni Ka-Eric, ano, mga kabida, about dito ho sa hinahawakang controversial issues po ng Gatchalian family, ano, mga kabida? Napilit daw na pinotektahan po ni Senator Win Gatchalian sa pamamagitan po, mga kabida, na pagsunod po sa kagustuhan po ng Malacanang, ano po, mga kabida. Alright? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber po siya, I'll please subscribe. Maraming salamat po sa inyo lahat.
0: Ayan, maraming salamat po, Brother Hill Bautista Official. Yes, paki-subscribe po ang kanyang channel para po maging updated po kayo sa kanyang mga tinatalakay sa kanyang channel. Anyway, ano nga ba ang magiging opinion natin dito? Kung agree tayo kay Brother Ka-Eric, and I can say yes. Agree ako kay Brother Eric. Kasi alam ko, reliable ang kanyang mga sources. And sasabi sila ng katotohanan. At kasama ng kanyang grupo na talaga namang tumitindig na para sa bayan. Pero inaantay lang ang bayan na tumindig with them. Kasi sila tumitindig sa inyo dyan sa Pilipinas. Okay, para sa ating mga Pilipino, para hindi tayo inaapi at ginagapi ng mga taong nakaupo. Diba? Kaya nang sabi na niya yon, binubulalas na sa atin ng mga natatanging sikreto ng mga ito. Kaya nakaupo yung mga iyan, alam niyo na yan, diba? May mga sarili-sarili silang personal interest. Ngayon, pagka nagkaibitan in the end of the line, yun ang hawakan nila sa liig mo, na yun ang ipang aano nila sa'yo na pag hindi ka sumama sa amin, mabubulgar ito at makakasuhan ka. Kasi alam nila may kaso na siya. Pero hindi lang nga, nabubuksan pa ng panahon. Ngayon lang nabuksan, diba? Kalahin mo yan, ang laking proyekto, no? Bilyones na involve ang Gatchalian family. So, paano nga naman ba? A-agree ka ba dun sa nagko-command sa'yo or not? Pero anong nangyari ngayon sa Senado natin? Umagree nga sila dun sa executive. Nawala na ng independence yung Senado at ang Congress. Kaya nga yung mga nasa Congress, tahimik sila. They don't want to say, pag sinabi ni Panginoon nila, go, go. Diba? Sirain niyo si Sarah, sirain nila si Sarah. Para silang kulto nangyari, diba? Ay, master. Parang ganun. Kasi sino na ang kanilang tinitingala? Yung salapi. Kasi si salapi ay ano, parang carrots, na dangle ang carrots sa inyo. Ganun. Sa mga nakaupo na ito, sige, gusto mong proyekto, gusto mong makatikim nito, sumama ka sa amin, o ito ang gagawin mo, diba? Ang dami na niya, tandaan niyo, nagdaan last from 19th Congress. Mantaki ko, daming pera na lumalabas sa bayan natin, pinambabayad nila sa mga hearing nila na walang kakwenta-kwenta na paulit-ulit. Talagang sinasayang nila ang salapi ng bayan. Yan naman ako. Okay? Ngayon, obvious na ngayon, hindi naman tayo bulag at hindi tayo bingi. At alam natin ang nangyayari, di ba? Mulat sa pool naman na may social media na at alam na natin, naiintindihan na natin ang takbo. Nga lang, ang ating bayang Pilipinas hindi makagalaw. Hindi ko maintindihan bakit hindi gumagalaw. Tinitiis na lang ang itong paghihirap nila na ito. Tinitiis nila yung kagutuman. Tinitiis nila yung mga patayan. Nakita nyo yung patayan. Nakita nyo Tacloban, yung eskwelahan. Sipin nyo yan. How can they do that? Batang bata. Thanks to you, Senator panganiban. Hewan ko sa'yo. Ano sumapi sa utak mo noon panahon na yun at bakit mo iyon inilagay na maging batas sa bayan natin? O, diba? Ngayon, hindi sila pwedeng kasuhan. Gumawa sila ng adult crime, diba? Adult time. Pero ang nangyari, gumawa sila ng adult crime, pero pity time lang ang bibigay sa kanila. Sad. Kakaasar. Ano yun? Frustration sa pamilya ng mga namatayan. Wala namang kanyalaman yung mga anak nila. Naglalaro lang sa loob ng school compound. And next thing you know, bang, bang. Ano yun? Ito ngayon, ang grupo ng administrasyon, ganitong pagpapalakad sa bayan natin. They want all, every one of them, you know, mga nakaupo, kailangan sila ang may control. Diba? Ano yun? Bakit control? Bakit kailangan nilang kontrolin ang tao at ang mga tao naninilbihan sa ating gobyerno? At isa pa, meron pa silang, meron pa ako narinig na ito na naman sila. Kinakasuhan na naman yung Supreme Justice na nagtatanong kung bakit anong nangyayari sa Bicam na yan. Bawal ka talagang magtanong sa gobyernong ito. Kung hindi, talaga halungkatin kung ano ang mga nagagawa mo sa loob ng gobyerno. Konting mali, palalakihin nila. Ay, naku, very unfair talaga. Hindi ko alam kung kailan matatapos ito, kung magkakaroon pa ba kayo ng eleksyon dyan sa Pilipinas. Well, kung wala na, con us na. Diba? Napaliwanag na natin sa inyo last time kung ano ibig sabihin ng CONAS. So, of course, ay, nakakabaliw. Kaya, lagi kong sinasabi sa inyo, please, keep our country in your prayers. Yung mga nanggaling sa Pilipinas, na mga nasa abroad, na mga kababayan nating mahal, mga OFW, o yung mga migrants na sa ibang bayan, little prayers lang po ang hihingilingin ng inyong lingkod para sa bayan natin. Maawa na po kayo sa bayan nating sinilangan. Huwag niyo pong kalimutan. Pagmalasakitan na lang po natin sa pamamagitan ng panalangin. Kasi wala tayong magagawa, pare-pareho. Wala tayong magagawa kasi we are out of our country. Diba? Sila yung mga nandoon, sila yung mga nagtitiis na nandun sa Pilipinas, yung mga kababayan natin doon, yung mga kamag-anak natin doon, sila ang bahala kung gusto nilang panatilihin pa ang ganitong klaseng pamumuhay nila. Hindi ba sila kikilos para to put a stop to it, diba? Pero hindi ko na alam kung paano. I don't even know myself. Kaya nga sabi ko sa inyo, let's all pray. Kasi wala ko talaga magagawa. Wala tayong lahat magagawa. Puro na lang tayo, magyaw-yaw na lang tayo kung ano yung mga nangyayari sa kanilang ganap. Pero pag pinag-analyze mo ang kanilang mga action para sa bayan natin, wala sa kalingkingan na dapat. May mga dapat, pero no, they don't give you that option. Wala kayong option. Dapat makinig kayo sa kanila. Sumunod kayo sa kanila. At kung hindi kayo susunod sa kanila, lagot kayo. Ika nga. Kung vlogger ka, kakasuhan ka. Tapos kung politiko ka, tatamnang ka pa ng kaso. At uso pa din dun yung tanim kaso at tanim ebidensya. Oo, di ba yung kanina yung sinabi ko sa inyo kanina, yung ang dami kaya anong tanim ebidensya. Yung aling yun kanina, si Risa Hontiveros ba yun? Nasa Senado yun ha, kayong ganyan, senador yun. Thanks to VP Sara. Kundi yan, kung nanulikluhod dyan sa ating VP Sara para tulungan siyang endorse siya. I mean, Danao. Kung di siya in-endorse ng BP, wala yan. Hindi yan kasama sa listahan ng mga senador. Matagal ng panahon, lagi niyang tinutulungan niya ni BP Sara. Pero hindi niya ina-acknowledge yun. Wala sila kasi mga ganun eh, mga grateful. Wala ganun sa katawan nila eh. Puro sila mga user. Gusto lang nila yung kakabig lang sila. Wala silang igigive sa'yo. Mag-give man sila, pero ang kabig nila tenfold. You know, para sa kanila. Yung one for you, ten for me. Ganun. Hindi maganda. Dapat talaga magbabago ang bawat isa within in their self. Yung baguhin nila ang sarili nila bago sila manilbihan para may puso sila pag nagsilbi sila. hindi yung sarili lang nila ang pagsisilbihan nila. Kaya they get elected to serve our people in our country, to serve and protect, diba? Protect one another, protect your kapwa Pilipino. Pero itong bayan natin na ito sa within, in their self. Yung baguhin nila ang sarili nila bago sila manilbihan para may puso sila pag nagsilbi sila. Hindi yung sarili lang nila ang pagsisilbihan nila. Kaya they get elected to serve our people in our country, to serve and protect.

Egg. Magdadalawang taon na, ay naku, ilang taon na ba ang tatay doon? Hanggat hindi nakakauwi talaga ang tatay Duterte sa Pilipinas, sa pa yun, naulit na naman ako pa sa naalala ko ang tatay eh. Gusto ko talaga pauwiin nila ang tatay natin sa Pilipinas. Gusto ko ma-enjoy ng tatay ang kanyang rest of his life in his own birthplace. Kasi yun ang hiningi niya eh, diba? Pero ang suswapang ng mga taong ito eh, diba? Ang swapang ninyo. Yung kahilingan sa inyo, hindi nyo ginawa. Piling nyo sa inyo dahil threat sa inyo ang tatay. Kasi takot kayo na sinasabihan kayo ng mga mali ninyo ng tatay. Yun yun. Diba pagka ang tatay pagkagalit, ang sabihin sa'yo ang mali mo. Diba? At ngayon kung ano man na yun, papaluin kita. Diba may ganun? Eh ganun din ang ano, expression of ano lang yun. Fatherly action lang yun. You know? Galawin mo ang kanya mga anak. Patay kang bata ka sa kanya. Parang ganun. Kaya wag mong addikin o wag mong turuan maging addict ang Pilipino. Kawawa kasi ang bata at ang pamilya niya. Hindi nyo ba talaga naintindihan yung parte na yun? Ngayon, dinala nyo dyan sa ICC na sinasabi nyo na 300 o kung 30,000 whatever how many people that tatay killed. Talaga ba kayo? Sigurado kayo siya na pumatay? Oh. Bakit siya ang pinagdurusan niyo doon sa loob ng kulungan? 'Di ba 'yung mga pulis naman nang pumatay nang hindi tama ang ginagawa? 'Di ba nakakulong na? Ano pa ang gusto niyo? Ngayon susunod niyo naman si Senator Bato, Senator Bongo. So magtatago na lang sila. So syempre hindi nga naman kumpleto ang boboto sa impeachment ni BP Sara. So mananalo na naman sila. Majority na nga sila. Naagaw na nga nila yung position. Naagaw na nga nila yung trophy. Diba? Dahil, you know, parang kinwelyo. Ganun lang yun eh, diba? Link sa sulo ko. Sige, papayag ka ba dito? O ipapalabas ko na yung waranto pares ninyo. Ibusasalambulat namin sa buong Pilipinas ang mga kalokohan ninyong ginawa sa Blood Control Project. Ayaw nila yon. Gusto nga nilang kalimutan na yon eh, di ba, ng Tulpo Brothers? Ayaw nila talagang pa-open ang issue ng blood control kasi talaga na-mention ang kanilang pangalan ng 18 Marines. Di ba? Ang dali naman nating ano yun, 1 plus 1 equals 2 eh, di ba? Ay sa kanila, pinapa-complicate na nga nila yung 1 plus 1. O, di ba? 11 plus 1 nga eh, 12 lang eh. Tapos, akala nila 13 na sila eh. Ngayon, naging 13 sila. Kaya naging sila na majority sa Senado. Pero thanks to Malacanang. Kasi kailangan nilang pilipitin yung dalawa at then at the same time, ay ipaipit pala sa prison. Ano ba yan? Pinapahuli sa The Hague. Puntakin mo yun. Sipin nyo saan kayo nakakita ng mundo na ganyan. Sa sarili mong country, walang kaso pero ipapalitis mo sa ibang country. Kalokohan talaga ito. Dahil sila ang may pera, hawak nila ang beat, hawak nila ang kaching-kaching. Kaya control nila ang buhay nating lahat. Ay nako, mag-isip-isip kayo mga kababayan ko. Maawa kayo sa sarili ninyo. Huwag kayong magpadala sa mga ganitong klaseng panuntunan dahil ito po ay under dictatorship. Okay? Known as martial law. Silent nga lang. Not vulgar. Huwag kayong ganyan ha. Kasi syempre magagalit ang tao. Kaya inaasar na nila ang tao para mag-aklas. And then pag nag-aklas ang tao, syempre yun, mag-umpisa na si Marcos sa labas na niya. Okay, I declare martial law dahil magulo kayo. Oh, patay tayo. Di pwedeng mag-ano yung mga PNP na yan. Huli-hulihin na lang kayo dyan sa peaceful rally dyan sa kalye dyan sa tabi-tabi. Oh, di ba? Wala nang demokrasya. Nasaan na? Namatay na naman. Pinatay na naman nila ang demokrasya. Basta umuupo ang Marcos, walang demokrasya eh. Kasi nung panahon ng tatay niya, walang demokrasya. Eto na naman, may Marcos na naman. Pinatay na naman ang demokrasya. Naghihingalo na nga pala. Pati mga bangko, naghihingalo na. Central Bank, naghihingalo na rin. Wala nang pondo. Inuubos na ng mga ito. Anong gagawin ninyo mga kababayan ko? Yun ang tanong ng bayan ngayon. Ano ang gagawin ng bayan ko? Yan ang tanong ko sa iyo, Brother Hill Bautista.
Ano ang gagawin mo habang nandyan ka ngayon sa Pilipinas? Ano ang magagawa mo para matigil nga ito? Kasi kahit anong gawin natin, pag-vlog, mag-comment tayo, wala

dyan. Actions speak louder than words. Hanggat hindi sila nakakita ng tao na lumalabas sa kalye, nagagalit at na kung bakit ba nagwawala yung si Aling Maria, wala siyang pambili ng kanyang bigas para sa mga papakain niya sa mga anak niya, 'di ba? Walang trabaho asawa niya, walang trabaho si panganay niya. Nag-aral nga, hindi naman makakuha ng trabaho. Nakapakataas ng standard ng bayan natin. Nakakaloka. Ngayon, maging crew ka lang ngayon sa fast food chain. Kailangan ngayon, nakatungtong ka pa ng college. Ganon. Aba talaga naman. Super na yun. Wala na akong masasabi talaga sa Pilipinas nating mahal. Anyway, bahala na tayo talaga. Bahala na ang ating Panginoon sa ating lahat. And then of course, nandito kayo sa Gibson FM 104.7 Filipino Radio Program with me, your host, Gina Agustin po. Okay? Tapusin ko na rin itong programa natin. Mahaba na pala sinasabi natin dito. Okay? At maraming salamat again sa iyo, Brother Hill Bautista. Until next time. And maraming salamat sa ating mga kabarkada, mga kaibigan kong mahal, kapamilya, kamag-anakan, kapitbahay, lahat na lang ng may kay. Maligayang gabi po sa inyong lahat at sana po ay nasa mabuti po kayong lahat na kalagayan. Saan man po kayong sulok ng mundo naroroon, OFW man kayo or migrants man po kayo. Mag-iingat po kayo kung nasaan man kayo. Okay? At sama-sama natin pong ipagdasal ang ating bayan. Na para naman mapalitan ng utak ng mga nakaupo at sila mag-start ng pagbabago. Pero pag ang ating vice president ang pinalabas natin doon, mabibintangan ng ating ang ating vice president ng sedition. Pero once and for all, hindi na siya mag-sedition kasi ang tao lalabas na eh. You know, pag lumabas na siya doon, lalabas na rin ang tao. Di ba parang ganon, BP? BP, hindi kita pinapahamak. I love you. Pero kailangan namin ng tulong mo din. Tulungan natin ng isa't isa. Oo, nandito kami, nagpo-protect kami sa'yo. Pero, come on, you have to protect us now, this time. You have to start showing yourself out there at para maging malakas ang loob ng mga kababayan natin na lumabas na rin. At yung mga taong nakaupo ngayon na sana ay matauhan na sila. At syempre, alam ko naman, sigurado ako si ang minority na ngayon, sasamahan ka naman nila sa lahat ng lalakbayin mo. Hindi ka nila pababayaan, nandyan silang lahat. Kung nandyan kami, hindi ka namin talaga pababayaan, pero hindi ka namin pababayaan sa pagdarasal, okay? So, just stay strong, my BP. At hindi magtatagal, malapit ka nang umupo, okay? Stay strong and pakisabi kay Tatay FPRRD na lagi siya mag-iingat and take care of himself, get there. Basta mag-isip lang siya na he will come home soon, okay? Andito kaming lahat. Punta siya dito sa Australia. Punta siya dito sa bahay ko. Punta kayo dito sa akin. I love to see our tatay. Na-love ko talaga makita siya. Kahit gusto ko lang sa kanyang magsabi na maraming salamat po. Dahil minahal niya ng totoo ang ating bayang Pilipinas. Nakultimo yung buhay niya, inialay niya para lang sana magkaroon tayo ng kapayapaan. Kaya tingnan mo, niya maging kalmado pa rin tayo. Napakabait ng tatay. No? Kahit ginano na siya, pinakulong na siya at lahat. Sinasabihan pa rin niya ang tao na maging kalmado. Hayaan niyo lang siya daw. Okay? Pero hindi po ganito katagal, tatay. Okay? Kailangan na po kayong umuwi. It's time for you to come home. Again, maraming salamat po sa inyong lahat. Till next time po. May God bless our Philippines. May God bless Australia. May God bless our world. May God save our PRRD and ating BP Sara Duterte. Good night everyone. Ingat po kayong lahat. Till next time. To God be all the glory. Syukran. Keep